0: kuri sa walo ko ba? Handa ne tu nido?
1: Nung handa nge bahuri mami asto kako to. Eka maku furatama aham varni may halo do. Fishman ne te tifeshi. Salama ko, mas fishman isto.